0: Inimin ano ba si Tita Panokin? Giniwa kayo sa Panokin? Ming Kiliw.
1: Seller. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.